0: Okay, ito pa ka na palapit pita mga pichi talam hanggang ang dahon alang ayat talam madale. Alihin naman ita malang ito pichi din na kami ang waha Facebook Radio Kayan Mir FM itong pahani talam klarah mga jalong hadu yung anak lo na sa kanya pichi ay abin o dang da ka lagu alang aku ma anakui alang kenan sungaw anande kina laganan dang pahalo lim ita alang may ini alang libang kenapsu ta anak-anak. Yes, aku nak man na klolim. So aku nak man hari itulah anu may sama na bintulu kira utang lagu na dengap no pengakena. Amin tolok jen hawa ngap no pengakena talam jaka alang ude.
1: Daho metam lim alam itam tusah dahin bahat kenap mang malay. Baka kenap alam itam melu mang pahitam malay.

0: bakit hindi ate ho dungari kita? Teko na, kasi na ko itong takita na ni kurem bak ka ako tayo lagka. Kalan na saluan ko ni birak, saluan ko nandi. Sayo, bakam ga ko dako yung house. Sige, ay kita sang, eh, kapatang hinanta ko. Ika kaya ba ano, no? Ika ka? Yan, nyamu na rike. Hayo kika dia, telpon.
1: Oke, aku nak dia kunyam lah dia. Sipun aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: kunyam lah dia. Itu sayulan ke
1: sayur. Sayur aku nak dia. Sipun aku nak ke debi.

0: ngalanin kasama Duko E dan
1: segmen nga impawon. Segmen sa aningan ngarami pikir, ngojit info, ngojit abar, pahit salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ang pupilih na kai.
2: Sa bukur pre-ingarom, next mendua terutnya rom. Ingat apit ngojit koi dan RTM Klee, duan lagu.